yo waso tam ngettone be watan ko min akuni jamdi sappo be minti injowe go jotodo ha sud radio onani ya jaruga yaba ngamanda kubaruji di nyalo mare hande ha wakati be mabbiti hawriti de didapre kude de senateur enyande ala misa salinde president jordani do senaman docteur harun kabadi o wolwani ni hande halaji duddi ha ko larani projeji luwaji din be tammi huugo der ha mudum do mudum ha wakati el majum der man goto niande ko buri himmidin godum sarbuwol gol cede le lesdi futinir tan der hitande warande hitande jini didi eno gase jeedidi enon dereji majum di na dum dereji ni hande dum dereji di ben ngatanta dum hakkilo be dartoni hande ko sawi ha maji ngam dum hunde himmidin de masin banni hande cede lesdi futinirta der hitande mumre enon non deftere uwete deftere majum dum lataaki ni hande dum lisafi tan amma dole ni hande himbe ngatana dum hakkilo ban ben don senateur en be ndara dede ko nafata ummatore bi belesti e docteur harun kabadi o wetani hande lartago lingugo gotel be gotel deftere ni hande wande lisafi dede cede lesdi ko hutini tan der hitande de dole ni hande de suklan be kambe ardani be kule dede ko larani lingru ngam lartoman ben dartuni hande dum ko nafata ummatore nafata bi belesti ban wiigo senateur en be ko tan aniyani hande ben darto dede dum ko wallata ngendam bi belesti ha ko nafata dum ha der lisafi jigara di majum enen nan ko sembe din talesdi bo ha o tindina ni hande dede nafuda dum ko sawi ha der lisafi sarbol gol cede de lesdi wutini tan der hitande docteur Harun Kabadi o wiata ha kala ni hande wakere kam fu ha der modum atawan dedei ko wallitirta bi adama banni hande lekol nyibetenga banni hande sare l'hopital ngabe dokkata dum kutinirdi banni hande labidi be ngadata bullidi be ngasata e wallitir goni hande kude dedei ko wallitirta barka lesdi e wallitir go derken ha wakere ko larani jangirle mabbe dum fuma jum dole ni hande du watani hakkilo be dara gotel be gotel be linga de deni hande ko yadata be ko nafata ummatore ko lutini hande yewnanu do jama o yewnata be o jama tabe ha lingrundu be lingata ko sawini hande der cerede lesdi wutini tan der hitande warande adani do senateur en o don jama ni hande ben don wakilana be ardanga lesdi kambe bo bendara ni hande dedei dum ko nafata lesdi ha wakere cede man ko de kurata e bo kutinirki cede man de dum latuni hande hunde doldinde na be ngada lisafi tan be acce cede man de kuwata do ko sawi ha der halawol majum ministre joga kanado jam e ministre joni hande kanado jam lesdi dum ko faddo no to nyawuji be to docteur Abdelmadjid Abdirahim kanko bo o mabbiti hawritirde larande dokkitin kiri hande timmode enquête be ngadi hande redu lesdi no foti dede ni hande hande l'hopital ji no be gontiniri ha hebu ko ndiyam labdam ceni dam der l'hopital ji man no be kutinirta bo wakere ko larani labe ndam do dum kanjum je wadgo hawritirde majum ko mara haaje hawritirde man kam be ngidi ni hande kambe be ha enquête ngadanga be kebani hande no be kura no be tabitina ni hande kepkindiyam labdam e tabitin kilabe ndam hander l'hopital jimajum hander lesdi tierno foti akati o bitita kude man docteur Abdelmadjid Abdirahim ni joga kanare jamu lesdi o wi atana fudani hande margo kutinirdi di banni hande ndiyam e labe ndam du wallitan siyasa ngomna ha hebani hande kanyum bono sembi dinara dum ko wallitirta be ha l'hopital jiman ngam ummatore ben don hurgetebe ha l'hopital jibe kebani hande be kurgire der labdum cenidum e bobe kebani hande ndiyam haton kude hawritinde de tabitingo siria ko sembidin tani hande lawol kude laboratoire lesdi ha kere ko larani ndiyam kude mande timminyende alamisa salinde go ha bakara enon non deftere den de be ndarti be tabitini ha lawol laboratoire man deftere tammide ni hande dokkitirego ha kala dum ko be mari haaje huugo ala laboratoire kam fu wakati be timmini kude man ben don ni hande yaldirbe hawritirde man be ngadi yelweji mabbe de ko wallitirta be ha lawol kude man de yelweji man duddin goni hande jangirle
ben jangina technicien ben don huwobe laboratoire ngam be kebano be kura kude mabbe sembidin goni hande bawde ben don direction jini hande ha wakilanabe ko larani kude laboratoire majum e be jangina huwobe dedeni hande kambe bo be kebano be moinira dum kutina di laboratoire to wodi ko woni ha maji jamdi sappo be minti sappo e di jettoda sudu radio ko le chatto kitinirten ha kundul ministre ko kranado demitirle sare ministere ya fe yonga kranaga okere ko larande demitirle nyinde ala misse saline saline go be ngadi hawritirde larande tabitin go rapport non bodi de ni hande sirianga no be kutinirta ha okere ko larani demitirle de kay were do dum directeur general ha okere ko larani demitirle man e jangirle be tedo mahamman nurdude kayum on ardani yelwata mabbitit ki kude majum gakilana do projet ji ha banque mondial betedo Elis Wadrayogo o wiata sirianga lesdi awa kere ko larani hande ko sembidin tala wo demitira kaywere toni hande dum tabitinama dum huwa dum latu toni hande deftere dende be ndogitirta kam ha kala ko be mari haaje huugo kam fu dede ko wallitita lawol demitira ha lesdi do dere do dande sare ministre ka kere ko larani demitira man mamman nurdude kanko bo wiata deftere ndero dende be mana rapport majum be ngabe tabitinta latutu ni hande deftere na fore ha wakere ko sembininta ne da ko nyamande ha lesdi do wada ma jumma go jeta tabiyar go sapore le wuro septembre do ha bakara do dum hawritirde kayre bo hawritirde larande ni hande tabitinki rapport dedei no be ngarata lisafini ha dum ko daitinta himbe ha wakere ko larani nyawuji e kurede dum kudene ande gadade do arnangal sare ministere ganjamu lesdi e dum ko faddo non to nyawuji ha lesdi majum ha heedi santerji be kurata be ko yaabini hande dede ko hurgata be ummatore wada mabbe wallinde de cede projet ngi mbete nga pandemi faun e non be hudi drabe fere fere jangal gal gomnati jangal ardorangal ministre mo dawla mi jiko kinaado cede e cede den lesdi hutine tan der hitane be tedo tayir hamin giling odon fabinder province lesdi waday delegation man be jey be gilla ke ken jumaare ha babal ni hande gal be kuwata kusel mana ha der benewol abeche babal gal be kuwata no be ngaylitirta kusel ha be ngartira dum kutinirdi goddi fere secrétaire général mo province des digera kanko bo mabbitinyende alamisa salinde go jangirde larande ardorangal ni hande no be kurata kude de ko wallitirta ni hande ben don wakilanaabe ande balebe de ni hande ledde jidi be kurgirta yo kere lawal ledde baleje dum kude man mabbita ha berniol ha les digera e kurede dum kudene hande garade do kawtal jam iyaji men don wakilanaabe jam ande en ha wakere ko laran ledde baleje man e kalani hande ben don huwobe kude man ha lesdi charno poti o yewro fabbi hande benol am jaras gaaji to do hasmo lamdo dawla ha wakere ko larani ainir gal projet ji lamdo dawla ho jani an ni ha ini difuna ngere bete do madi arjati di kanko bo yi o yilla ke babal gal be ngadata gal be hibata ni hande dede ko foda tan ndiyam ha bazin carrière wadda ndiyam man ha bernol am jaras jamdi sappo e minti sappo e joyi ha sudu radio do kadden ko wari nyano mare hande to Allah mo ko baruji sey nyende altine amma fodde ko den min be mon mi do ci don be hudi da baba kere technique entame jabbindir ko ha ragare wakati kabin technique

0: yo menon jamira da dotta zam ka kara dum to za bi to to man je kala be mazam da man to nam yan da kon juma benen to to jaman minute jaman ne da ter gwa ye ba da kon juma dan ba ta sul manta mi to za za dan yi zam ka kara do kala be risi tina tom samedi samedi nana zan jama da ter gwa ma fi septembre si ordinaire gwa na jama gwa da ter gwa ta jama gwa ta ter ye kabin teknika duk sadi kragna fidel goy ba kabete ni kagun ta chufa yama dina biel mberane azata goy ba kabete ni kagun presidenten dama dina jimta roje om zons dama ka fabu abi dimi jabji pafi naga lale sirman menin ji mega ba beri sirman na pim no mega fa yi maka lankan so to zama man zama sana ba zin to wakin ge debi afi kan la beri sirman na lale ngiro ka fa fala mega ba beri sirman ba kabin teknik duk sadi kragna fidel
1: Kana le ya vela le ya kana le salu e kana le ko vela le ya kana yin sa wo dum li gosu fu bu mun gori gani ki she ki bu ka pa wul wo mun gori tin bu sama kun fu mun gori ne bu sama kun fu Kami fubu yi lam to gani Dibka chopa diyan yo wara taya Dibka chopa diyan yo wara Zachopa diyan yo wara ka chopa diyan yo wara Nene ye pa diyan yo wara kyan Asimu yi me zuni ni Mui yi me zuni sa Mitya kalavina mulama Milavina mulama lavina magato makay milavina mulama Okay so was about yemya Kuraba lwayya taya Pamalema rasu yesawo Come where I see you, Sawamara, see you, Sawamara, see you, Sawamara, see you, Sawamara, see you, Sawamara, see you, Sawamara, see you, Sawamara, see you, Sawamara, see you, Sawamara, see you, Sawamara, see you, Sawamara, Jo ki zayon zalak pi zalana nam ngi wira la zalik bi ma ki ki bi ma ki de ko ta chu ni war chu yang ya Gelo ya magwari ni Kato ni vela kiki ni Kato buka le diya ni Goma wil me rasu ya sa wo me le pui kwang no Wadwali me rasu ya sa de Gagni ya ta lang kwa lo Jomin ka ya lang to ka si Gila ke jomin ka ya wuni Jomin ka ya de lang kwa li mi ya lang to baby Da fu ma jomin ve me kyang ka Kwa yim te mir ka ki ma jala Kadi ya ghi ma jaka na kadi ma jala Yim te mir za di ma jani Mi chawa ka tana nini
0: gola ta ta ya ka za mu so ga ta mun buaye ka bi za mu zo wala fa ma za mu ga don ya ka da puma riadan afrika fana e mo ye ona faliya ko da madina abdul majid fa ne yo fa ara za ma mu de bunu bo jam su yo da ya ka bu ma farili wala bi fin da dan fa na mo ye of man ka gine jam ye zani mo ye kai bi zamo riang fani fana mo ye o ka na fuma jiya bi zamo yan fuma jaka shamlang a uya man pera afika fuma ro ma kana bi ma jiya zoni te kini fuma na mo gari dan mo ye na fuma jiya ye mo be sembe na go ko ya man lan ka li simplia a gbadul sere de bu ma do mo fa ba me te ki zai yo beman seulement de petite ta bohelan za tere kilan fak yama dina bakara marata boka in bo fali ka da mu akaso ga sha fali bo don biwe afika za mo chino pour laboratoire a kiniro gole ka so ga tane bi apo jingba gurza na tere ki giza nan ba pene de alfali ay kana mu ya kaso kepka gibi kaso le fane wal kaso don fene be afika fali ay mu u na fali bu mai ko zana tere ki fara bwa tere ki fa ka bakara mulza nan ba pene je rada wala lan kan be irza ya ba lan daga tusu bu ma kan kan tana yota yo faka kundul minisarma de bonu bo production wala de bo zama de bo ma pot fa pa pot sermana zo lan te kita te ki te folo bo na bo zama mamu popo wala zama mo ka faka lili na bo ye po ko gol bo ye po yo yo zama don be za za za de don ya ba na ma ten fere so gol bo to ma kya be ba mata mata ya dan da tabo faril ariage kuma nawe bi a afika za su challan mu kyauri yalbo ma kiyaye munaye proje cham cham ma bon mondial mo yani wala mata don rubwa da gki ne yi da su charon ya ka ba zan ma filbi ka ba maka lan ka zama su fu bu wen wen bam ta sadaya wala bu ma kyaro ka zama mu su fi wala ko afika fa polano so lan bilan ma ka zama so gardon yamnu mu fa pa polano eza ga ria fa chichin ko za na tire ta ya da ka ta su fa ka kondili ma ira za bilan za su fa ba ya kibata yo tin da puna na za nan na ma ka da za nan jama ma fa September mo punge ta su fa ka bakarata da tire tirin yara ya na fali na bo gama mo gina bo jamsu ko gol zama min sarma bo jamsu yo ko zadan zata yani ka bu mamo gage ka gine bu gabe da fu yesa chat makal dan bu am yewo ko zata ki chomna son dan seminar wala atelier ko gurzo ta raki ka so ga yin buaye bala zabo na na to cham cham zama mo ga gbara jul salman na ba jul man bu sonku yo ba fa projet cham cham mamo giyama na zabai man mamo gbara durman arano ko gurzo mo jebro ba da ga kiro yani ka gamu ge da gata na bo jamsu ka su gwa donzani wala ka zama su wurin rewo ko ba mu yawo ka amma ge da rafaliya ta ga kin zabai man faka yama din bakarabita yo mai lanta za minister ministre d'etat ministre ma de bo na bo sonku da ma di na tayir hamingilin anfa bada su do kabo province ma wadai ko goro kabo pako wadai mo do mo shi kalwa ha delegation so uri kalgi fa ka to ma kya zamo te je fali bo ba na ka su ga tsin fa ma kya lanu ko goro zo ge ya to on sa tron afika fana kama ya un fa ma ka ba dali se chat zo kalgi ya fo da ka tsu faka abese naka za guai yo besalman ta gapili mai ale zama mo delegation ou le kalbo ka so ga un projet ma president mo je veux pas région cham cham ko zama yin funa ma mo kalbo faka ne di imam le cham zanani da madina madi arja et tidi de o kalboka in bo projet et ma président mon libo fa kangaha modonga bare jean ma kita ko doge de fa ke amjaras si te yeni projet ma ka yeno ma ha la no ko liya kalagene bo in bo projet ma de bo je to je bu de kina to ma kaza mo ga don ya fa pa polare ayen kan kino ko do kalboka so ga yen ya ba Et ma bête de brevet, mais t'as osé à d'un, à nanato, j'aime, j'aime, une minute, j'aime, d'apitateli, et bada, quand j'aime, comme j'aime samedi, puis à mes tapants, j'aime samedi, de matin, et calchingbe, John Fabé, Apollinaire, de kiné de matin, malbe, John Fabé, Joseph, à la faque, et à matin, et terre, mais t'as osé à inviter Kinzan, puis tridan, comme ayant gonté, réaillez à Olata. Ils ont avec un tel dent, mais tous à une nuit, t'es qu'il ne gomme pas tel dent. Cabine technique.

kiki debe ni masa non kafi ken ani kiki debe ede devane trus dam skra chudo tura na ke supe de tame tamna dudu na hija to valamu ke ni ke sa tura ni sege non kafi an marki gidi ken de dan tu eta maron bugala tokan kiki debe hawa ken ke dane lawisi kamet na la ken ke law ke law ne ve burafi takaro ta ken fok mesali no la ken fok mesubra launa saka eskale farsha le bu refarsha borome farsha kokvili saka le kabala sa walia khan wala non qafi galma esperance le bu walia gore khan saka eskale kuseri khan sa galugunu samalo khan sa mailaw ya marki digo khan sa tugra khan daqa khan le garro da khan nul ka khan galma gonba khan sen joseph na en job mi permo tan khan nese lum takkan gane gane jobi gami sumon kaf dum sa li nul na chajana khan nes kan se nisia a gane ke sa kamit parla hun yidi woni khan ki hum da kha gane khotu nul ge khot don ngar fat tani kan kal moglo sen joseph kal mo gon bana kan takre ro chulum da maya kan sa kepo hini goy di kay bol takadoni kan nul ligo kan niki sala kain fayo na chaje ni choy gwen nga aku tala baka amiga kafin gani kiki debe kain ani kis debe misa farsa nun kavi kain Daniel kari Daniel hijastu alamo Umar Etien niki sa kais gali kokvil lalibu sa farsa borong lalibu kiki de nun kavi Fidel rang lo dulu mara.

Sylvia, fata aba tu kare kuri agari ni fana. To ya ma fati ayu mu bomo basana. To kangwala usuma su sena. Lina ayat tambara kempo chugnira. Kicha ngani puma ma ka hingan ma shedi. Samay mangwala fokasina ni Dr. Harun Kabadi. Nam yor sok bayna fukam gol chucho abak kayamba. Ulak mera sin lak kayamba kay ase punu pulawi. Sok bay manam su yom kom na ma aksap ngwala ni chela ay chamu kay pas mayro ki mayram bay finda bu bomba du tom yam kidisera ay ci chelan kari ni kala hudu wona pelimi loptar jojo nam tiana ba kak mara su kak kango wanda dirizu musiya azu kol umara ki jivia marina azu tasu uzi kosina teu teu ni maga mayra ba azin ka mafa ki usidi ni maga mayra na kor futa hinsa ana asakali sunu azin saga jivia ka irir fofu so kisara ka saga ir mazir jewdi sesu azihinan dolosu maganda tana nam tazena zo kumbi titet sesu mayzo azin ir zina iri ro kor futa o mbas belni lin huwa alin nani wulo basara lin wule azu kumbi ki sura namin tazu anba shoxlen ni poloy ten bel cholen ek fimo fo basana azu kol irza ci via o mbas ma iri ngulat na halangi titar na amigi azu sa anba simana likol gurum tudin ni manigi basa wula hala asi kola wule may mana li doktor ko hurum tudi ni manigi asi koli civia wule may mana fot ka civia suna tut hurtini ni manigi yoma jirka sun ko fama chad chir sab gidin hani ko manigi tab may mana tini man pa hal so ura man kor zongi na kor bina usunda rasil latta tab namma ka tu fudam zo si asin asli ko les usu ko ci viane ni les wara cholay pel ni ek fimo mbassal halin nani ka lamar salu udati am tasiki ci vinna si asina ni fun kat ni enga mana asini li sundu asina al ngir wir sundu dugutwa lopin tu fasia fasu usu ko sia hindu ko la ni huma ganda taninga illa lininga andadu taninga illa lininga andadu kolen huma gadata ni kay ndata nam tierba azali ni sun mer jira ka fiyasu utar di kama fat uzi ko tamari la risa anjun ira faka basa ntel timaram tata minister may maga sar chillani kay sar doktor ni doktor Abdel Majid Abdrahim Pumai makana nam malfun toka. Toka ni tok mayran ba. Asi sun ka te sun pakya ago sin wibet. Asi kola ka sa yom yirka. Asi kola ka sa susotta ago sinara. Asi kola hat mayra hat suwana hinchil darisina chifira. Ni sun ka de ekol ulinama. Yasi chiwani akwala na sunda asi la iron target. Nam tiyana ba. Lars so tombas ba gere lop tete yo jivin suna famba lop lay asu sab girni un do lay huru wandani titar kawli namu ci joy ni kan data docteur hadun docteur al majid abdrahim nam ti erba leso asil lazi wanna ni leso jun bassa la ngay ras la kangara dol may ras dolata nim dol may tak fotta gi man suna hal su ura mang suna kay tar su sota kay ci mer ci yo su jivina kay irira su kisa u basar mai ni ta mer nam tazira nam wona ay bayno si me ma bakarana bu me ma ka hingana ani su mai su ci salana kay poli yo man baga ki tirgana ka de hu tokka ko si tab mai tab mai ra ko si tab pa ni su anpa minisi singini nubalangu kruzia kwa la yoni ngani chifidoba suso tukumusuna azikade hatana zia
kwasi tab tab mi asi bini maga mairan ba hina li sundu fok unda tamai u maga mara asi bini tina asi tina ba si ini suma isu minisana kol larka ilar susotara ko asin minisya ku hong sin hong basana yuyak bas maigir kanga tanini minisya wani suma isu antu li sundu huna ko fi hatamai li asin asi chukuse utasi wana ani hina ba junsu kisa aswa ni tamai razi pagat tamai namo anani etini yiri yinu kundul so lisunda ak ministre may magal tara horagma bu may ka hingana asi chiyam tasi kundul chimera chiyam tasi kundul wani az kolni kay tamaira fofu horagma ni sok tamaira za ko zira an directeur may lisunda ak ministre na yaman mamad nur dude ni samay mana amalazi fun tokana malana malazi fun tokar wani chamar ngwalla nanda ne i tapma i bankar ngwalla bas majir taniyana elise wedrago da tena seso ay kakkan kasuwana jivia ni seso hal soura ka tharo hora basa ni ma garisu asina zikko zuke kosi jivuani bas majira hin fiti fir fogo ka tharo irifofu tinara ani nam samelisu de ministre directeur mahamad nur dude mainam tenpa satan furdu lesu azlaziwana magarisu azlaziwana ni magara mai suwana ba kasin halum bi man suna kasun mai razlalu ka ir masir ka ana tinli kadini saka sundi tinli kara ko basani bas ga iri foke saba ga ikhli tin tua lesu tang hin baya ni nam in bakulina marmai boy mbassa atu daganna salisun magara exa kol unda gara gira bumema kana ka bumaka hingana ani na malli fun hatta hatta ni mansuma suwana ka chilsuna u sari tinara doktor gisu chilsuna sari tinara ani tab mazim ngwalna haka ndaga mai gira yi hatta tinasiya asmin hat suna suwana kali sunda chil suna musari lenan wani hada zili kai tamai rana ba suma su chil sunu doktor mai rana chole so bgina ra ka ata usari sele usim yina kama ko sia zin tirsi tudu tazia tai su bgina ra tangana fani ngane an chamina an ligina an linna na bai ni suan liu fut lenana dina zgwazi halla hazimang suna dini il kalaygi uli danga ni kay da ta za hal hatta uli may mana nga hal fan ma sana chileni an tambi tivira nda amlin na linna linna linganga ya nga ma kin tivia kana nam iliana kauni da ta hin gali tivide kalambu tuk dir danga ni azi fi hatta ni kay lina mani na mai bo mo bas sana linna ni tabia su bir mani shanku jub mai telum gais mai to mo nan konu tavun mai fata ba tu kare kuro aga di fana kidisiya na be adi karam pu mai mi frira pu mai ma su kyu kwata siya sun ka kasi di mai ni ani kidepa ma ga ina hala su ka huma kidepa ma jika ma gundul irum kadi ni sana ka de tijo su tra mangara abdulaziz changla tokama ko zo ma gi tu digera te pa ma bana ka tganda ni mang sangwala ni golo ministre almay halina za pungona ko pungona su gwambina kan tip chichu ni sa luna patfun bi kam tang mai am sayar neer kam kazir hurmu or tu kom yalla kam chichu tarawun basara ko i uzunna chatta tinin mana nam kuno uru nam ga chididu chididu chididu basaka ka ri jivya katam ga sangam ga le nam ga tamle san basa ka ye uli mun danga ni utumumu kai sun mamba digera kai hurumma mem hapma fan kon kolo ko bungana
kasi chief mangga sunu ko wadu lo na an soa mala an sira ngiyo al tang mang basab lo no tamba ingu mangga na mai akite pa mang su trang mangga na halak madam ba ukamba su iga ngabel de po ko anta bun kanga ko inira frire ngwala li utrang mangga mai korna il ngi waga di may ak fak ma yara ko titi o halang may nani panen anna ali ka fu na rajon may ni kanga na ki may di ani komandanga ali o humunu ni bay vana isaac afesu su poste 9e su antenne te pa hanga mang may di su falisi dandige panen anna barange mi do Rikwarna. Fahira kwa kena titeo. Demasi tigo na ifaite yi ulo. Yalangi chole kulogo su tingu fatfun la zira. Dal, dal, dal, dal, dal, nan tabia.

makariya kare kundire kare kamle kasaw ngi bangir da kan way ko tura de kundile kiga yana kay ham ngi de turnu kay nang luwang bi du way da kapna way ana dule chaka way de

Ker communiqué tra dao che fe ki Ali Idris karke sha ge sa ge ri sha ra ben ri ke fare dawa ilaj shisha dur ko de dawa ilaj shisha dur ko dawa no ambasur ye dawa lahma ye barazi ye dawa sukkar ye dawa kura ka er radio ta fatana tene de tajran ang dawa branga nimro huma da kulina nimro huma 60 wa 5 ako morta ose sa turus yo gon morta isi sa ose yo gon digram sa tron tigo mon morta isi yo gon morta ose sa turus yo morta isi morta isi sa ose digram sa tron faki ali idris karke sha sa jeri sharar ben ki farag re dawa ilaj durko dawa ilaj shisha durko de tajran dawa durko da dawa ambasur ne de dawa lahma de dawa baras na de dawa sukari dawa corona kar radio tafatana ten de tajran fargre ang branga nimro huma da kul nimro huma na murta de si sa foe murta usse ya sa turusi murta yi si sa usse digrem sa tron wala tigo huma na murta yi si sa yi si murta usse sa turusi murta yi si sa usse digrem sa tron kamin technique.